ko Aotea ko Noro Teiti. E tama i ne o ngā tangirongo rawa ko Moero Teiti. E tama i ne tōku māmi a tangi ngā ngātoko rawa ko te rā itirere kia waiki. E tama iti a ngātoko ngā rongo rawa ko Metua Toto Hiva. E tama iti a rongo ngā rā ea rawa ko Tāputu Kura. E mā anga a Tāputu Kura rawa ko Noo Uafu. Me i roto mai rawa i a ngā taura. Me i roto mai a ngā taura i a taura ariki, ko ia oki a ngā maru ariki. Kia ora ana.

Ko ikurangi te maunga, ko awana te awa, ko ta akoka te motu, ko takitumu te waka, ko rangi atea te mata keinanga, ko te pū ara te tapere, ko tamaroa pai toa tini, te tumu toa, ko puretu te tupuna waine, ko puretu puangi tōku me tua waine. Ko Evalana Hau.

0: Turo, turo. Ta poro poro ia, to ta to reo. E parau anga, na au e au. No tuato ki mua. Kia orana, ko Liam Temuweranga Ray. Hau.
1: Aria, tia ki maria mai.
2: Au e. Mei takitikea.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ho eki pe malolo de Tonga tope ko o Filipo Modular mo yongongo. A ho tu site ko ni ful ma wa me wa fe wa no. Na e fraha he pare mia o New Zealand Chris Luxon te nau hanga o to o au pito a polokala maako ko ia na e fototu i he kuhili ke totongi a taufa osi o e toko taha ako. Ko ne uhinga na e pehe, o kui kai ke eola, pe a usia a taumu a ia koe na e fai ai e fototu uhe aho ko ia. Ko e polokala ma fuko ni na uhinga, ko a toko taha ako ako ka e fwapa anga e taufa osi university. Na pehe pare mia ia, o kumaho inga ke toko ni ia ekonomika e fonua, Pea ke ola foki ke tautupu. Na ene pehe, iho ano ano laiso ko ia o e polo kalamani, na ikai ke ola hatau mua ia e taha, o e kawe inga ko ene fotu u. Ko ia iu kene pehe, sa iang ia ke oatu e fapa anga ia ko ia ki hamea ke. Ko e taha e ngahi uinga koe, o kutu ua ki he pare mia. Ko ene pehe ko ia kumahu inga e whakalakalaka wha ekonomika e fonua, ka e ola i pe mo e tautupu. Ko e fatungia e pule anga ke whakapopau i okulaka ki mua moe ekonomika. Ko ia kumahu i ngai ke whai hamea koe ki ngahi mata mama o ekonomika. O ku poupou e komisiona ko ia ki he whanau i iki ki ngahi liliu ku o fotu. Ke whakahoko ki ngahi lao ko ia o e ohi pe koe pusia ki o e whanau i iki. Ko e lao lolotonga. Na e pāsia i he tahawalu nime nima, pe aku te eki ke toi whai hano ue i talumi ai. Na e pehe e Dr. Claire Akma, o kumahino mai ai lahi o e ngahi mata mama koia i he lao, o hoko ai pe mono pā usi i ona o e whānau, ko e ngahi liriu lao ni o kutau mua aia, ke malui ai whānau koe o kupusia ki i mei muri, pe ke whapapaui o kumalu i he taimi o kunau huma iai ki Nusilani. O kutau unu atueni ki he taimi momoko, pea kotu umaia e helo ia koia o e olimpiki, a Dame Valerie Adams, ke kau i hono whakateunga a e longa i whanau ke nau maafana he taimi momoko. Ko e kempeini koe ni okne whakalele o kui ko Jamie for Families, pea ko e whakateunga ke mohe maafana a e whanau i he mahina koe ka kosune. Ko e taha fokio ngā he mea koe kuhoko, ko e mamafa koia a e totongi o e uhila, Pea uhinga a Dame Valerie ia ki whakapapau i ok mohe maafana e whanau. Ko Dame Valerie foki ok toi seape he komisiona ko ia ki he kausipoti a te rita whamaman lahi. Ki he kauta e maunga a web unemployment. Oku mahino mai eni oku iai a ene ki i maanawa hake a ki a peseti e nima pointolu. Pea koe toki hoko eni ha mea pehe i he tau e hongofulu ku tau situ a miai. O gea ieni e ngā aueia e whaafi kua tāna ki mai ki ngahi lisi e ngahi ngā aue o kulawa ke mau. Pea ku holo foki pe mo tokolahi o ki nau tolu koia o ku kumi ngā aue. Tatau te fito ai tau koia o ku ngā ngā ehu i he kolope. O pehe e statistika nusi la ia koe pe seti e 5.5 ai ta e mau ngā aue. Pea o ku feunga pe mo toko o tahakilu o no mano tolu afe ai kauta e mau ngā aue i he fonuani. Ka i he taimi tatau pe, o ku keisai ange pe e ia, i he lofa talamatangi koe me whafuafua nei whai e panke tarifaki i he mahina koe ko whepueli. O ku iaia e hohaa, ai kulupu koe ia au nau whafuafunga e ngahi mea e kau tau lekeleka, koe kulupu o kui koe age concern. Nei pe e pule lahi o i kulupu ngā aue e koe niko Kevin Lamb, O ku whaawe nia ke toi lahiange a hono pā o si i a kautou lekeleka. Tātou te fito he tāu ku o si ne whakalaka hake aki a peseti e tolungo fulu. Pea ku iai a ene whelawe i mai kuonga whaingata a whapa anga o kutau iai. Nane pehe, o kuloto ngā whaingata a ia pe kautou lekeleka a ia hano whakatuhatuha e nau ki se eniti. Ka toi tata o mai meiai a hano kaiha asi o kutoi asi ngai e nau loto mamahi. O kia tai meni hia ku atu e tōrekeleka e ne ka atiki alumua taha o totongi ha mo ua pe whaiha ki whakatau pea o kumuoni lewa e lea tonga ko o pehe o whaia e ki whakamui mamaia. Ngā tanga pia ngong ko koko mai maktau tolu he aha ko eni whatanga peke mō mau hawa lerei ko o Filipa Motulao tō awhatu. 531 PI